Genda mu maaso ne Father James Kabuye abajuliza abettendo. Abajuliza abettendo bannaffa bazira Afrika wakati. Ng'ogenda mu maaso olumanyi bulungi nnyo nkakasa yemmwe kitiibwa kya Uganda nalwo lulwe abajulizi Hail Glorious Ugandan Martyrs. Tulina nnyingi nnyo za luzungu ku bajulizi naye olwerumu era yaluyiiya ku maani twakuza twa ogulumiza omuti gw'omusaalaba ogulumiza omusaalaba Exaltation of the Cross yayiyaayo n'oluyimba omusaalaba omwesigwa omusaalaba omuti ogumwesigwa wajula ebirungi luyimba lwe nyaffe owa Afrika yeggwe aba Afrika fenna tukwewa tuyambenga gwe nyaffe owa Afrika. Abinnabulagala sibeerabidde era yatuyiyiza ansamu yaffe nga tuggulawo ekifo kyaffe mu 2027 Yohana Batista tukwesiga nnyo otyo n'endala nnyingi. Kiki kye tuyiga mu bigambo bye mu nnyimba zayiyize ezo zatulekedde entanda eyo gyatusibiridde mu nnyimba ze nga bwe kiri era ne mu nnyimba z'abakulu bali abalala ebigambo bikulu ebigambo babyefumiintiriza bye bateeka mu nnyimba zaabwe bitono naye nga bya makulu makusifu bizito obuyebuulirako ennyo obona ebigambo bikulu nnyo olw'okuba nti ebigambo bikulu nnyo ebigambo ebyo bye bikulemberamu ebivuga abayimbi bwe bayimba ebigambo ebyo bwe tuba tuyimba bw'oba tugambe kale ng'owuliriza buwuliriza olina okuwulira ebigambo notawuliriza ate bivuga byokka awonna ebigambo bikulu nnyo ebigambo bye bikulemberamu ebivuga ne bigoberera ebivuga mperekeze mperegeze z'amakulu gali bikuyingire ne mu busomi bikuyingire ne mu mutima bye bivuga ebyo bikuyambe ebigambo biri binyikire mu bulamu obwo awo nno tulina okwebuulirira ku makulu ago Agustino omutuukirivu atugamba nti ayimba atendereza emirundi ebiri ayimba atendereza naye ng'ebigambo bye bikulembera mumubeeramu ebivuga kale ne bibanga bigoberera bwabeera instrumental music yekka kale naye mumubeeramu ebigambo bikulu nnyo era abakulu abo babadde ndowooze y'emu ku ntanda gye batulekera abayiiya ffenna ab'ennyimba nga tuyiiya twebuulirire ku makulu g'ebigambo ebyo ate bwe tuba nga tuteekamu ebivuga bibeere emperekeze awo nno tumwebaza olw'okweyambisa obulungi ekirabo ekyo ekitone ekyo omukama kye yamuwa n'abanga atulekedde n'entanda tube nga tusobola okuba nga tugenda mu maaso nga tutendereza omukama nga tweyambisa ennyimba ezo ennyingi ennyo zatuyiza ezikwata ku masakaramentu gonna ku bulamu n'ebirala byonna twongere okumusabira omukama amuwummuze mirembe ate amwanirize mu bwakabaka bwe amugatte ku bbiina eddene eryo erimutendereza buli kaseera naye abeere omu ku abo abatendereza omukama ate naffe atusabire ng'atuuse lunaku lukye tusobole okumwegattako okutendereza oyo omukama ensibuko yaffe era enkomerero yaffe ayi mukama muwa ekimu n'ekitaggwaawo n'ekitangala ekyolubeera kimwakira atebenkere emirembe amiina emyoyo gyonna egyabo abaafa nga bakkiriza omukama kikwatwa ekisajiwe ekimu n'ekyemirembe amiina.

0: Mulinya ya patiri neri amwana neri amoyo mutukirivu amina aboruganda abagalwa omukama tumwebaza atuwadde olunaku olujja atuwadde wiiki empya leero ennaku z'omwezi abiri mu lumu lunaku lwa mande Septemba omwaka 2026 nyaffe ekereziya atuwadde Matayo omutuukirivu omutume muwandiisi w'evanjiri
1: mwasize mutenno abaluza 94 katonyeze nnya Radio Sapiencia erinnya nzogotre mayanja okuva ku yesenta ensambya lwaleero lwa bbalaza nakuz'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda mwaka 2026 mu ngeri enjawulo lwaleero mu nnyaffe ekereziya tujjukirako omutuukirivu Matayo omutume omuwandiisi w'evanjiri essomo erisooka lyesoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abefeezi omutwe ogw'okuna olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu lw'ekkumi n'olumu okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu abooluganda mbeegayiridde nnyo nze ku lw'omukama muyisenga ng'abaalondebwa nga mmwe bwe basaanye okuyisa mubeere beetwaze batuufu bagumiikiriza nga mulekeragana olw'okwagalana mwefubirire okunyweza okussa ekimu okwa mwoyo mu ddembe eribasiba awamu mwenna nga bwe mwayitibwa mu kuyitibwa kwammwe muli omubiri gumu n'omwoyo gumu bye musuubira bye bimu omukama y'omu bye mukkiriza bye bimu batiisimu y'emu katonda y'omu era ye patri wa byonna asukkiridde mu byonna abunye mu byonna abeera mu ffe ffenna y'omu oyo eyawa abamu okuba abatume ate abalala ne baba abalanzi abandi ne bayigiriza evanjiri abalala balabirizi ng'abakugu ne mu kuyigiri nga abalala balabirizi nga bakugu mu kuyigiriza abo bonna bali kugwa kutereeza bulamu bw'abatuukirivu baluŋŋamizibwe mu mulimu ogw'okuweereza okuzimba omubiri gwa Kristu okutuuka ffenna awamu tetulituuka kukkiriza okumu okw'omwana wa Katonda ne tumumanyira ddala olwo nga tufuuse muntu omu omujjuvu awedde emirimu mu bukulu bwennyini obwa Kristu.

0: balwanako.
1: Mm.
0: Brighton ya jukuba golo satu manyunge nyina bibi.
1: Yes.
0: Kati ate baba seno wade no kulengera yo kagolo.
1: Nze pe binyumira.
0: Jabai. Mm. Kata balwane magara te wali no mwaka ya nyiga.
1: Te wali ya nyiga.
0: Bacha nyiga bibundu yeso balase bakende.
1: Nze nagamba.
0: Bacha nyiga bibundu.
1: Se eyo eyo niyo colonialism sigiri ko omuntu abananga te batu ku abyo nabigana. Nze ngenda bugenzi nabiliwo.
2: Sabe na nawe yagambira nti ne mwabira mutsawe muba mutegera. Abantu kumi nomu, neno kumi nomu. Namugo waka antuka round.
1: Awe ya, kwa mkatemba.
0: Hei, waku without pole, wali wawawa zanyamu.
1: Ali mkatemba, ngagena kuchaza afukoni. Azimbi ebisawe na chila chavi kolo, vabilika kapira, kisuma ya kachia kala round.
2: Nanti ya, akunyo ni alwache mitunge vyo ya vile kao nagena mbio ufuzi. Wana hii, ali msambi wa mpira, akugamba ya ali mchanzi mulunji. Na hebu ya zura nti, wakukuwa kantu wakakara hundi.
1: Hmm.
2: Esawa namba.
0: Hmm.
2: Na kangende mbiyo kule mbeze.
1: Yesewo.
2: Hey.
1: Njaga la tutandikile wo, akade manyaba ntu bakira kumando kula.
0: Hmm.
1: Baino kufuna failo, ateba duke bayiribe.
0: Hmm.
1: Kuita kuyiriba.
2: Hmm. Yeah, no kutuwa lawa na kumasomiro.
1: Francis,
0: na mamu batandika mutandi sababu.
2: Hmm. Oruna kula lero mando.
0: Yes.
1: Francis, chinto
0: yichani ya mwiche yoko
1: mili. Unakuruwe kulo.
2: Urasande.
1: Urasande inalituwa bade wano. Naze. Ngandaba vana baku temiku.
0: Bagi
1: indabu genzi kusomero. Chinto yichani siza nyo. Kubanga chemanyi. Bulirota andika leti. Binji nye wabiku yise kate tamu ya kuita.
0: Atenga sente zezu mwela zosasuka.
2: Nanti, sere visi nge nengalezo tezenka nakana. Wotunu li nengalozo. Katina ichida amasuma gano gate kao polise. Simanyi. Obe yava ku division oba ku district oba ministry nti bobo otandika ebitundu almost nsanvu ku buli kikumi eno kubanga obumali omaze obisasula then ebiri ebya bisigadde asatu ne bakuwa oba omwezi gumu oba wikisi katiweka ange omuzadde alina okukola shopping shopping eyo etwala sente eyinza okugera mitwalo nga abiri oba kitundu kya fees okusinziira ku ssomero omwana wo gy'asomera then okwala ate osasule ne fees oyina ebyetaagisa ewaka oyina n'ebirala ebikubanja so naweka nga omuzadde agamba owaayo ajira atuula n'amutwala wiiki ejja ate nga bwenkola ki
0: mande witu agamba puliza alawe kole nnyo ng'omwana ayingira puliza alawe ekole nnyo
1: kakati awo Francis tuddayo genda mu ssomero ly'osobola era gye bakutegeera
3: wensibira
1: kituzaayo
3: nze kikumi ku kinnaakyo awo wensibira
1: genda gye bakutegeera era gy'osobola
2: nakutegeera gyatuuka ako okutegeera
1: nida nti Francis na
2: olw'ensonga alina okugula akawunga
1: nawe otekamuobuvunaanyizibwa Francis nawe otekamu obuvunaanyizibwa kubanga n'omwana ne bwe yandisigadde eka tovaayo obuvinga taata oba maama n'otabalekera mmere kakati olekawose ne kati naawe kibaleemu nti n'essomero bwe liri
2: embeera ekyuka olivone ayinza otuwulira olumu tumanyi okwekambwaza ku makyawo kumbe twa kulekawose akameza kati ku olwo biba byaga
3: naye lwaki oba wekambwaza bw'oyogera obulungi nti leero sirinaamu
2: Ati, oyina okujja kali ako musajja mukulu.
1: Mekulu
2: muzayibuzo, mundekeye kansi.
1: Kati
2: bw'otuuka eno mukulu oli n'omukubira akasimu. Ha. Nerabi okuteekawo ezo akameza naye
0: gwanyizisa. Awolese ebizibu bya mirundi egi.
1: Mpozi
0: ng'olese otuvumye otweka mbuwalizaako ate otulekedde ssente.
2: Ati awo ngenda ziweereza. Kasawa yitawo essaawa
0: ezo. Kati tukwate bulungi.
2: Kati n'essomero bwe liri. Naye nga abazadde abatwala abaana nabo tubeebaza abasobodde okuzaayo abaana ku masomero. Ekirala abakeeza abaana simanyi oba poliisi banaagigoberera naye nze nkyabalaba.
3: Waliwo we nalabanga abagamba nti feeke nga bagitaddemu bufeeke ekituufu kye ki?
1: No, Gideon ebyo ebintu newankubadde tetwa byemphasizinga kubanga amateeka ago we gali gaateekebwawo.
2: Si mapya.
1: Gaateekebwawo dda lwakuba nti nno we operate by default. Gwe n'osigalayo ng'abaana bakeeza mbirombiro ezo ne obasiibyayo aba nassale n'osaba essente ani atakimanyi nti nno mu USE tolina kusasuza ssente pulezidenti akyogedde nkya n'eggulo mmwe mulemesezza enteekateeka yange kakati aga amateeka simapya abantu bajjukizibwa bujjukizi
2: ali nekyagenda balaba wano twa nti waliwo amateeka agayita wano nga amasomero gali galambuza abaana agatandisa okufuna obubenje
1: webale nnyo
2: ne bagaba buli ssomero lyonna eririna bus ligisimbe.

0: basi we kuleka.
1: Ne dakika zirinya ezaketa kusawe bidezo kumachago nako rwalero chenda munyaka tonyeze nya fama radio sapiensi ya King Saha kaimba zakayo kudachika nya ezaketa kusawa ebiri wasu zote munafe wosenzo kubango jitade ko radio sapiensi ya sagalagrami de morning show atungide sawe ndala na tetukubuza kila tukwagaliza machama lunji wosenzi ireyo okukakala bya emiri mojo rwalero bitambula bitu okuvira dala ferije twatandikide afe twazedda afe wetulio genzo kuteka ko radio nga fe wetulie emiri motwaji kakarabizada nawe mchibuga jiwatu.

0: Mwenye batuetaga
1: Oli chikala nchito ulira Mwenye wabetaga
0: Muli dengi teri kwekwasa Kumulundi kuno Elipo webiri Kupa kupresidenti Dino siria sikira no Mche mwewandise Mkwate elipo Wanoesabia wenyini Kuchiteve cha radio sabia siye chikuru Doza muli te Muli unakuchiva chikule Esa wazo no kupa kumajia Baka sawa kuminatiri
2: Sentinel Bank etegeza ba customer ba yokuwa walo bufere. Okubirizibwa obutagabwe bibikwata ku bank account yo. Nga pini ne OTP eri omuntu yenna ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu yenna nga kusabye bibikwata ku account yo. Okugeza pini ne OTP, tobimuwa. Era okubirizibwa kumuwabira ngokuba ku simu ezokwerere. Noti 8 noti noti bibiri bitana 5 mutano. Oba ku noti 8 noti noti bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Webalo kutendekane Sentinel Bank. Sentinel Bank member wa Sente Group. Sentinel Bank erunga miziba banki nkuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola na obukwa kulizo bigobererwa. Tulina kukajara.
3: Kolera ano mkutale karele kebaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira awe.
4: Inabana. Omugati kwemba temanyinti kwa bei. Sabuni atabe.

0: Bosco asuzotia.
1: Nse olumu mba sagara na kudamu. Kumange nsobi na wabawa jitegede na yateno ya galo. Olindele ya soke njikubuze.
0: Chichi mpe nsobi.
1: Raki tochi asembe na mkerezia. Hatu ojitabaji.
0: Sichi asembe na.
1: He. Kati nkwe gandele za tugenda musande no yaku.
0: Mama Bosco.
1: Ara ntubo naba yimuka nabagira nebasembera nina wefulanga dini joli mu yajichaddemu obuchazi
0: mama Bosco onkaka kusembera uba
1: ambuza bubuza njagalo nyinyonyuri lwachi to kyasembera
0: katatenzile mukwewo zako lwachi sisembera nacho nchigambe gwe katonda wange mama Bosco atekati gwe
1: kati katonda agenda va wachi kubuze kaira katonda ayitide muunza mchala wo
0: ye bibuza alibi imbuza wabula sigonte kedo kumbuza lwachi sasembedde ochitegeera bwata chimanyi nti bwobate wete setese tosembera
1: mama sande ya soka walize wete setese
0: eliye meza ya kankubulire tonkaza mama
1: bosiko nanga tata bosiko deka nchitegedde
0: tonkaza
1: tosembera nga tewete setese ya ndoli mukatuli na yene njagalo kubuza kati zino wiki yako nga nkulaba nyimo kale ngina nesembera nyendo tunule mabega nga tondi toliyo nenzira wone ntula nga mbono yimuka nga togeze kusembera
0: kati bwo embera kitegeza nangi nyino kusembera
1: kiyo ngo baki tosembera tuli bafumba tuli bagatte mukerezi ya katolika
0: sinete sete sete se bulungi
1: kitege de tewete sete se bulungi wiki esoko alite wete sete eno wiki gambe ya kusa
0: sinafuna budde bwete katika
1: neyo kubiri walite wete sete
0: mama bosi konkaza
1: neyo kusatu walite wete sete se
0: kibuzi buzi
1: ato wada nkulinda wa ungame nti mama bosi kosisembe de lwansonge no bweti ne bweti
0: nanku nyonyola ngani
1: ndo wachito nyonyola gwaza te chino miriza
0: kikuru miriza kuchi gwenze
1: na yetu afo kachintu
0: sembe da
1: bina yetu afo komu
0: genda kumeza ya komu nyo kuru
1: neda neda sigia kugenda anga yunze njaga la nsimbe nga na uomvako mabiga
0: neso nyiwa mama bosi ko neso nyiwa sigo ginda sigo
1: katunda kukateka no kati ata wangina kutani kakuno onyeleza ako
0: kuchi onsalida misango
1: kichicho ya galo kwete kateka muni na kuzino che wasobia siku ganyo kudamo kutuka kumeza yomu kama
0: dozo uli lebi intu vio
1: no njaga la nchimanyi
0: tonesi bako
1: kata sikuwe sibako Tata bosi kotani so kwekaza.
0: Nja kusembira nga nete sete se bulungi wena yagalira.
1: Onote kateka.
0: Nze manyi ne katonda wange. Nesonyiwa.
1: Katonda wabo bulinda lwachi tosembera.
0: Uchogedde bulungi okibuziza bulungi. Akimanyi. Lwachi oyagala nawe nkikunnyonnyole. Go wantonda. Bana, lwachi tonesonyiwa ye.
1: Tata bosi kumuna ejokomyo kula jokomyo kwekaza.
0: Sembera kwampaka.
1: Si kwampaka. Kaka no tasembera wiki esoka.
0: Gwe ndola. Lwachi nondola.
1: Lwachi sikulondola. Waliwo ebintu ebinkakatako nga mukyala wo.
0: Ngani?
1: Ngaza mchala
0: wu. Kuchi.
1: Lwachi tosembera. Ninyo nyole nsonga. Satu nga tazifana gana chito cha sembera. Eno wiki ya kusa.
0: Sina ya gala. Kubangu ninyo nyode sete sete se. Ati ulimukunga za lwachi sete sete se.
1: Katino zine nsonga. Ngena zito alawa naba fumbo.
0: Mukazi gwe.
1: Yajyo kutusalida
0: wu. Nakugambe bintu byaba antu wapo biesu nyo.
1: Haa. No.
0: Nsonga
1: za lwachi. Ngena zito alawa naba fumbo.
0: Si ingiza mwa bantu.
1: Mkulope. Onyo nyole nsonga za lwachi tocha sembera.
0: Mneso nyo. Mama bosi kwa mneso
1: nyo. Bino tebili mkweso nyo wa. Biro bya kutegera gana awadde ankulaba nga ndaba we kozakoza ate nga nkikulaga naye nga tofaayo
0: mama bosiko lwaki nkako okusembera nga nze
1: sina sina makatuli ki agatti bwa musaru buti mtu akimala iki ekikugana okusembera wiki 3
0: sina kugambe sinete kateka
1: yeki mama yoko kati katonda wa akimanya lwaki nze sikimanya
0: wakati
1: nze makazi
2: no kutete enkanya tete ali mukazi abera waka
3: tuli muzironi era munanga kati watermelon yemubwe vunda ekyamazi mulabira dalanga mtu ebintu byo bigenda genda
2: nenge kitufu katonda afayo
4: program musagala galamite
5: owange sembi jaya gweddalu
4: njali tayiza butalaluka emali ye yonna yesaana wo munabambula w'omuliro
5: mambi
4: twamugambanga afune insurance ya Ghana Bugs Insurance fifika abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insure nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalizibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bugs Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Parks, irunga mizibu kitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
6: Ewakage makago ka, ngalanje ziliwoze zentufu. Kubanga lanje zikolo kusingo kujuze chisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwobulamu. Engerije tulagamumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje nzikakamu. Lanje zikuumea bilo uozo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyo kono obumu. Kati mungeri yu najo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje ukulidua kururuo. Plascon, color your world. Centenary Bank ebyo kusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weyambisa sent agent wa Centenary Bank akuli okumpi awo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasulinga weyambisa sent mobile ngokwesa code yomuyizi. Centenary Bank member wa Sent Group erunga miziba bank enkulu ya Uganda. Sende za customers kumibwe kitongole cha deposit protection fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola nobuko kulizo bigobererwa. Tolina kukajara.
7: Kolera ano mkutale karele kibaita viva mtu. Mtunda nyanya mkene nga vovira awe.
8: Unabana. Omugati kwemba tema nyinti kwa pei. Sabuni atabe liwa pei osingo.
9: Good morning. Good morning.
4: Program Sagara Garamite.
2: Olino kutete nkanya tachari mkaza abera waka.
3: Tuli muzironi era munanga kati watermelon ye mubwe vunda echama zimola bila daranga mutufu ebintu byo bigenda genda
2: nenge chitufu katonda afayo
9: good morning
4: program musagala garamite.

0: akade katutwala sibulungi nenga kale embera bwetu bwetunulide onagambye bwati banange nze kumulamu ogwo gwa leero nze ngamba at least omwaka oyo Mr. Brenda yagamba nti wakiri omwaka onagaye Lillian ne Malaika nze George abawe na Bingo nze giba emyezi ebiri nga kiwedde Innocent mutumidde gwenkola naye wano naffe Innocent mutulabire naye emyezi ebiri katuva mu bintu bino bya muwala njagala mwagaleko bya musajja njagala mwagaleko tutunulidde omuntu gw'ogenda okutwala ewaka nga mukyala wo oba ng'omwami
1: gw'ogenda okufumbirwa oba gw'ogenda okukola ky'okuwasa
0: wandyagadde okutwala abawala bano bayita ba party animal ababeera out buli lunaku kuba mu mwaka omulamba nsuubira baguba gutambudde bwe guti oba otandise okumanya nti buli wiikendi lwesibana muntu ono abaali buli wamukubira aba mu kidongo
1: jjukira kati kiri tricky nga makatandika wano okweraba emyezi ebiri n'omugambirawo togenda mugendeyo nedda kati ate wagenda kukitwalanga gwe ali authoritative waliwo ensonga ezimu ng'olina kugitwala mpolampola
0: ekirala omuntu ono bwemugaa nti nayeze bw'oyambala bw'otyo ojjanga oyambadde like era bw'omugamba akyusa oba alemerayo mulimu abaana ab'emitw eminene omusajja namugaa nti nze saagala siliti mpamvu for example njagala oyambale nga Lillian ngoye empanvu
1: abula katuleneeno
0: okitegeera omuwala oyo mulimu abaana abalungi n'omugamba n'awulereza omusajja yanga etayagala bino
1: ate naye that means aba kiinamu kasita omugamba ekintu n'akiwulira aba kiinamu interest
0: era kitegeeza nti wenna omutwala eka ajja kuwuliriza mulimu abaana abasiraamu abatabikka mitwe nagala zinakolako mu kampana y'abasiraamu kati mwalimu omulenzi ng'alina omuwala gw'ayagala nangamba nkubuulira omuwala ono musinamu naye teyebikkirira kwebikkirira ne mugamba lwaki tomugamba nagala nja mugamba era omuwala olwamugamba paneyo omuwala oli namwagala
1: natandika
0: oba yagula obukaaya bumeka nanjagaza n'obukaaya zigolaba nsiba obukaaya
1: naye ate naawe mugambe nga wemugulirayo obukaaya
0: kyo kituna musajja
1: anayatogamba bugambi ate kintu kikomaawo yuno
0: baako kyokola omuntu akulabe naye olabe nti ono bwe mugambye omuwala gumite nandaze takiwusa
1: tajja era omwesonyiwe oba ogoinge forward naye ng'omanyi karakita ye bwete
0: bwerieti oba eri bweti kasoba agambye atya omwami ono
2: Lillian ne Malaika nera nti nkomyewo nze bigambo fazira okuva ekatwi kati nze seida ati nyinza okubanga okumulaba nemuwulira muli mu mutima kyantwalira olunaku lwe namulaba olumu bwe luti naye kyantwalira emyezi nga musanvu nga sinamuleeta naye abeera katonda kuyamba n'ofuna omuntu oyo nga mutuufu naye niwomulinda emyaka etaano ngaosonyo kyamwetegereza nga mubbi oyo nga yina kyakubazaako nti ayagala kukibba era ajja kukuuma empisa ze ezinnungi mpaka egyo emyaka etaano mpaka lwali kufuna kitegete so olina okusaba musayi katonda nakukwabule mukyala nga waddala kitegeze naye nga omwaka wakirikala omwaka omwaka zibugafaze okubekako
0: webale nyo balida kati alina kyakunyeka ekyobubi omanyi waliyo abaana basokola waleti z'abantu
1: bwekiri
0: oba omusajja n'atereka akasente ke samuwere omuwala nakasangawo omuwala n'akalaba
1: kati nekirala okimanyi waliwo abantu nga ye astalking ebyokulya ewakaawe naye ng'omuwala wazze omulaba byonna abirya kati nga ng'omanya nti ono alibwa ati
0: byokulya bimubala
3: zenna mwana jeff yona
0: mwana mwa jeff yona
3: nze ngamba omuntu yenna nga munakwatagana kyetagisa nabbanga ddene kuba oli n'omwetegereza okumala emyaka etaano oba kumi tasobola kulagamiza egyo emituufu okuleka nga muli mwenna ekisoboka gwe noonaamala ebbanga omwetegereza mbwomanye kala z'entuufu paka onamuwasa onamufumbirwa era tojja kuziraba nga mukyali mu relationship okuleka nga mumaze kubeera mwenna ekisoboka ekyo nze ngamba n'omwezi ogumu gumala uma musiimaganya okuleka nga tomwagadde obusobola okubeerawo mbunkyamwetegereza naye oba omwagadde n'omwezi wamusiimye dda wasazewo dda
0: banaye nga twagadde osimutuusa omulaba n'omwagala nnyo naye bwomala naye akabanga
1: n'akutama
0: gundi mwagala nnyo naye
1: kati nakakugamba osobola obeera naye emyezi mukaaga osobola okubeera nga mweraba emyezi mukaaga nga timbeera mwenna wiiki emu wemubeddemena n'akutamirawo So kati nze ndowooza nti ebbanga lyotwala kiri gyoli gwe ng'omuntu
0: nerireme kuyitirira ate buli nama wala abakaluubirira ennyo bannaabwe
1: nerireme kuyitirira nnyo kusukka myaka ebiri
0: okyalaba muntu kati nkyakusitandika kamulimu atumu ekikaluba ennyo mutwakala abaami bagambye era naye bw'oteeka w'otajja otuuka n'okowa kya muntu penda ne bwoba business
1: ate n'ekirala intention yo eya courtship ebeere nga after you're going for marriage
0: si bino byakuyita oko
1: ate si bino byakutuuka ku habitinga you know because kereza kyekyo kyeyigiriza nti kawundi okakubya eddinisa
0: obwo obufumbo obulimu ku lulwo katonda tali aweya ate oba olaba bwobeera mu bufumbo obwo ne bwobeeramu emyaka ataano kugwa ttaano mugumu obufumbo bwamwe ne mutwala mu kyaki yo kyaki etandikiraawo kugwa ttaano mugumu buli bwona giri emyaka gyonna
1: mwemuba mugimanyi mweka
0: poteya so tukole ekituufu mu budde obutuufu ekiraba naye obufumbo mu butwale bubeere legalized sigamba eri mu mateeka gag'ensi naye mugende mu kyaki katonda obufumbo bwammwe
1: abubeeremu
4: twesoze essaawa endala time check essaawa esimwesi mukaaga ez'omutuutu time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looniyo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 650 okuwaayo kye kimu ku ebyo ebiraga okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti oba mu nzikiriza zo n'ezikkiririza mu kristu kifuuliddwa kyangu ne MTN momo ne bwe kiba kimu kya kkumi kyo okwebaza zakat ebiweebwayo saddaaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri ennyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo nyiga siteemu 650 467#7 londako religious institutions teekamu merchant code londako ky'oyagala okuwaayo teekamu omuwendo bw'omaliriza teekamu pini yo amangu ddala ojja kufuna okuddibwamu okukakasa nti osasudde MTN momo okuwaayo kufudde kwangu MTN momo eruŋŋamizibwa bbanka enkulu eya Uganda.

0: Omukama abeere nammwe.
1: N'awabeere nammwe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu bwe yayita yalaba omuntu ng'atudde mu kifo we bawooleza, erinnya lye ye Matayo, n'amugamba nti, "Ngoberera." Ye n'asituka n'amugoberera. Bwe yali atudde mu nju okulya, abapabulikaano bangi n'aboonoonyi ne bajja ne batuula wamu ne Yesu n'abayigirizwa be okulya nabo. Abafalisaayo bwe baalaba ekyo ne bagamba abayigirizwa be nti, "Omuyigirizwa wammwe lwaki atuula n'abapabulikaano n'aboonoonyi okulya nabo?" Yesu bwe yawulira n'agamba nti, "Abalamu si be beetaaga omusawo, wabula abali obubi. Kale mugende mwetegereze ekkulu ly'ekigambo kino, nti ekisa nkyagala okusinga ekitambiro. Abatuukirivu si be najja okuyita, wabula aboonoonyi." Eno evanjiri y'Omukama ey'olwaleero.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Evanjiri ey'olunaku olw'olwaleero etumaliddeyo ebyo bye tujjukira ku mutuukirivu ono w'olunaku olw'olwaleero, Matayo omutuukirivu. Mwenna ababbulwamu erinnya lino erya Matayo, twagala okubakulisa okutuuka ku lunaku lwammwe ate era tubasabira. Kale n'olunaku olw'olwaleero Ekereziya atadde mu maaso gaffe omutume Matayo omutuukirivu tusobole okumuyigirako. Ate era Matayo ono yali muwandiisi wa vanjiri. Batugamba nti Matayo Kristo okumulonda okubeera omutume yali wa myaka awo ng'asatu mu gumu. Kale nno mmwe abavubuka abadde balowooza nti tulisoma tukaddiye, laba Matayo wa myaka gyammwe emyaka asatu mu gumu, naye laba ku myaka egyo egy'ekivubuka n'amaanyi ago gonna ag'ekivubuka kaakati bw'agenda okugakozesa okulaba ng'azimba Ekereziya wa Katonda. Batugamba nti Matayo ono yali musajja mufumbo ng'alina abaana bana. Omulimu gwe yali musolooza wa musolo. Era batugamba nti yali musajja mufunyi era ng'atetenkanya nnyo ebidda ku ssente. Kwe kugamba nti omulimu gwe gwali gumufunyisa. Kale weefaananyiriza omulimu ogwo nga gumufunyisa, ate laba Kristu nga bwe tugenda okukiraba mu maaso awo ng'amugamba nti, "Ngoberera." Ebyo byonna n'abireka n'agoberera Kristu. Batugamba nti Matayo ono yali musajja wa kinyumo era nga yakolanga nnyo emikwano. Yali mwogezi mulungi era nga yatandise okunyumya emboozi ne w'otali oyinza okwewewa gy'atabadde, oyinza okulowooza nti yabaddeyo. Yali musajja mulungi, mwogezi mulungi. Erinnya erya Matayo litegeeza kirabo kya Katonda, gift of God. Era liyinza okutegeeza nti Katonda kyagaba, given by God. Abatume banne Matayo ono baamupaatiikako erinnya erya Leevi. Kale nno mbiwandiika ebitukuvu, obw'olumu bajja kwogera ku Matayo ate awalala boogere ku Leevi, omuntu y'omu abaayogerwako. Naye ng'erinnya lino erya Leevi litegeeza omufunyi wa ssente, money begetter. Anti wali tumaze okukiraba waggulu yali atetenkanya nnyo ebidda ku ssente. Kale olw'okubeera ekyo kye yali, banne kwe kumupaatiikako erinnya eryo erya Leevi eritegeeza omufunyi wa ssente. Mu kikula kye, Matayo yalina ekitone eky'okufiiririra omulimu okutuusa ng'amaze okugutuukiriza era ng'abadde atumiddwa nti, "Genda okole omulimu guni," nga teyeetaaga na kulondoolwa, wabula ateekamu amaanyi, obunyiikivu n'okwemaliza omulimu ogwo okutuusa ng'amaze okulaba nti gutuukiriziddwa. Naye ate ku luuyi olulala yali alina obunafu bwenga omuntu. Batugamba nti Matayo mu bimu ku bye yali alina, obunafu bwe yali alina, ebintu yabirabiranga kumpi era ng'atwalirizibwa nnyo okufuna n'okwetuumako ebintu by'ensi eno. Naye bw'amala okufuuka omutume, ebyo ebitatuuse mu ye yeerwanako ate n'abitereeza. Matayo nno ono tuyiga mu kino nti Katonda atuyita nga bwe tuli n'ebirungi byaffe ate era n'ebibi byaffe. Ekyo ekirungi ekiri mu ffe Katonda aba ayagala akikozesa okuzimba ekereza obwakabaka bwa Katonda, so nga ate ekyo ekibi ekitubaamu Katonda atutukuza olw'enneema ye ne tusaanira okukola omulimu gwe. Ekyo nno kye tulabyemu Matayo olunaku olwaleero. Kale nno tukoowoolwa abooluganda okwerwanako okutereeza ebyo ebitatuuse mu ffe Omukama naffe tusobole okumukolera omulimu. Matayo tuwulidde olwaleero Omukama ng'amuyita nti ngoberera, era Matayo n'asitukiramu n'agoberera Omukama awatali kuteekawo nsonga yonna. Yandibadde agamba nti naye ssebo, nze nnina omulimu gwange wano ate gw'onfunyisa, eyo gy'ontwala ogenda kumpaayo ki? Ebyo byonna teyabuuza. Katonda nno ng'abadde atuyise ate nga buli lunaku atuyita ngoberera, tuyina kusitukiramu awatali kubeerako kye twekwasizza. Oyina okubeerako ky'oleka osobole okugoberera Kristu. Matayo tumulabye biri eby'ensimbi bye yali alimu yabireka. Kaakati naawe Omukama alina ky'akusaba okweggyako. Ekyo ky'omanyi mu bulamu bwo ekitakutunuza awali Kristu buyinza okubeera nga busungu, buyinza okubeera nga bukambwe, obutaagaliza banno birungi, okuggwera mu bya Setaani. Bino byonna kaakati Omukama bw'agamba nti ngoberera, ebyo bye tulina okuleka tusobole okugoberera Omukama. Matayo omutuukirivu atusabire.

0: Twegayirire, Ayi Mukama, tugabanyeko ku ssanyu eddungi Matayo omutuukirivu lye yali alina ng'ayaniriza omulokozi mu nnyumba ye. Twegayiridde tuwe, tuliisibwe bulijjo n'emmere eyo atajja ku nsi kuyita batuukirivu wabula aboonoonyi balokoke. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amiina.
0: Tusewedde musigale mu ddembe lya Kristu.
1: Katonda yeebale.
2: Mwabagoberera
1: sikyabayita nga nze baddu n'akamu, ye mbayita mikwano gyange nzenna.

kuche na mnyaka tonyeze nyafama radio sapiensia nkuluze ya magesi nsulo ya muziki nebye mizanyo na tera tudu tuguse ane program nsulo yebye mizanyo mfalo mkisa guno kubabu zako yonaje msinzira okulize nkuluze ya magesi mulimutia ebintu byatambudde bitya ku wiki weekend abaji semu nga muli balwadde basasidde ko nyonyini ddala ate abaji semu nga muina bye mwatuuse ke ebyenjawulo gamba birthday mwakuziza birthday myaka gyaweze bye bakoledde pate waliwo ne bye bataakoledde by the way waliwo ali awo nga tebamukolerangako ka pate yadde omugulirayo ka keeki yadde omuwayo akalabo ng'awezezza emyaka gy'awezezza naye namwe mbayozaayoza yadde temufunangayo yali abayimbiddeko nti no happy birthday nze mbagamba kino nti no happy birthday nga mwena birthday zammwe ziri mu mwezi guno gwa September yadde gunaatera okuba nga guggwako mwena happy birthday nze Ben Musanje nga yenkuze ya magezi ate programu y'ensulo y'ebyemizannyo yayenka Daniels Munnakibuga.

Buterev. Wotani kila kuwa liye mguanga ya Itare, ama uli la gava ya Kadekano. Zala ganti no msambi wa klabu ya Juventus, ama njidu wanga Randall Colmuani. Alabi kanti no akade kona agenda kuchiso, uransonga kanti no ayafunye olugalo lwa menyeseko na batu nkane klabu ya Atlanta, yivasu dokuwele nga bagozi bili kuziro, hakuna kore Sunday chiro, una kore jo, klabu na Juventus yasu dokuwele nge kaka na Atlanta, nejikuba gozi bili kuziro, mchikope cha seri ya, wajite liji ya guangeli ya Itale, wato mpira guno, wagenzo kugwa, ngomuza Nicolo Muani, ya vude mungo olugalo lumu kungaloze, gula vikantindo lumenyese, wachama uli la gavayo, gala gantindo bagenda kuwele nga mtu wala kusoba solo kuwele nga walongo solo galo no.

mpozi wemba zayo wemba tuwala kumbwange ya mungereza maulida gava erude omusambi wa klabu ya Chelsea Cole Palmer ye asikisidwa omuzanyi wa klabu ya Nottingham Forest amanyidwa nga Morgan Gibbs White ono bamusikiza kutimye gwange ya mungereza ya basaji egendo kubira ngetunka mchikopo cha UEFA Nations League mu weekend oba munna kuzino zetu genda mu gwange ya mungereza ligenda kubira nga litunka mchikopo chinene cha UEFA Nations League iranga Cole Palmer abadde omu kwa abazanya ababadde bayitidwa n'oluvannyuma yasobodde okubeera nga alangira nga bwavudde ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza eno yabadde emuyitiddwa okugenda okusamba emipiira gino egya UEFA Nations League ensonga teyagiwadde naye ag'omu ndagala ga nti oluvannyuma lwa kilabu ya Chelsea okuzannya obubi ku lunaku olwokutaano ate nga ne Cole Palmer be bamu ku baayolesa omutindo omukyafu nambo omutindo ogutali mulungi bwato ekimuwaliriza okubeera nga ayabulira ttiimu y'eggwanga erya Bungereza yasobola okubeera nga akola nnyo okuzza omutindo gwe yaleeri ku kilabu ya Chelsea Cole Palmer kitegeddeko nti nno abatendesi ku kilabu ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza basobodde okubeera nga bafuna omuzannyi ono amanyiddwa nga Morgan Gibbs White okusobola okubeera nga jazibwa ekituli kya Cole Palmer yabadde ayitiddwa kilabu eno ya Chelsea yasobodde okubeera ng'egwa ku kyokya anti kilabu ya Brentford yasobodde okubeera ng'egikakkanako n'egisabula ku lunaku olwokutaano bwato Cole Palmer nga y'omu ku bagambibwa okuba nti nno basambidde ddala bubi ekino nno kimunyigiriza ddala omutima gwe n'atu n'asobola okubeera ng'agamba ne ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza kangira ngiwummulamu nsobole okubeera nga nkomyewo ka fomu wano ku kilabu ya Chelsea banampita ku mipiira egina ddako naye gino egya wiikendi egya wiikisizi ndabika nti nno sigenda kubeera nga nsobola okuba nga nzija okukubira ttiimu y'eggwanga lyange erya Bungereza kangira nneekumaakuma nsobole okubeera nga nkomyewo ka fomu n'akomawo nga nkomyewo kati Gibbs White ye agenda kubeera nga akadde kona yeegatta ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza kano nno ga munda ngajja munda tebanna bakubeera nga bali kirangirira mu butongole naye nga kitegedde nti nno Gibbs White yagenda okubeera nga adda mu bigere bya Cole Palmer yasobodde okubeera nga ye ttiimu y'eggwanga agivaako n'agamba kagira akola akomyawo ka fomu wali ku ttiimu ya Chelsea yagenda maaso n'okubeera nga akubira omuvubuka ono Gibbs White abadde yakoma okubeera nga akubira ttiimu y'eggwanga erya Bungereza mu October Bungereza bwe yali esamba eggwanga erya Wales mu mpiira ogw'omukwano ng'abadde yakoma okubeera nga ayitibwa ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza ne kati bambi asobodde okubeera ng'afuna omukisa akomyewo so ng'ate bwe tugendako mu Premier League nga tukyali mu ggwanga erya Bungereza Jamie Carragher ono nga yaliko omuzibizi wa kilabu ya Liverpool wabula nga kati we twogerera akola gwakubaganya birowoozo ku mipiira egiba gisambiddwa oba egyo egigenda okubeera nga gizannyibwa ku telefayina emu wali eri mu ggwanga erya Bungereza asobodde okubeera ng'avaayo bw'ategeezezza nti nno ye alabira ddala nga kilabu ya Arsenal yadde kye yayiseemu kyabadde kyokya ku weekend naye ejja kubeera ng'ekomawo nga y'amaanyi kilabu ya Arsenal tebaginyonyogedde wabula baagiyisizaamu oluwagi olwotya bwetyo kilabu eno ya Brighton yagikubye goozi 3-0 ku weekend naye nga Jamie Carragher agamba nti no eno yabadde sisimuka eri kilabu ya Arsenal ng'akimanyi bulungi ti nejagenda maaso n'okubeera ng'esituka ekomewo ate nga y'amaanyi agambye nti bwe tuviira mu international break kilabu ya Arsenal mugyegendereze era yenna gwenegukirako yajja okubeera ng'ayogera ebyavudde mu z'ebiraka kilabu eno ya Arsenal yakubiddwa na kilabu ya Brighton ng'eyita mu bazannyi abazannyi okuli Pascal Gross, Osa Champaros,

Charampos, Costolos, Locosano, Zanyamani Bachema, Andres Bevasu, the Kubera and Gabateva Club, Bene Arsenal, and Pira Kugubaj Begozi Sat Kuzero, at Kalagaya Gandhi, Nti Abajaganyam Yaganye Pola, Echidako Chinzo Kubanga Simu, to Echidako Arsenal Chereta. Ayinza okubanga simuntu kati abajaganya mugira mujaganya mpola bato jamikalaga basubudde okubera nga ye yetegereza ensonga ezo kati club ya captain wa club ya Sunderland Gwanzaka basubudde okubera nga asulibwa ku squad ya timu yeggwanga erya Switzerland yakuwayo certificate ya COVID-19 yenchipuli enchupuli yawayo club certificate ya COVID-19 enchupuli kigambibwa nti nojaka yawayo certificate etali ntufu era nti ngeraga nti yagemebwa COVID-19 atenga si kituufu ntino tiyagemebwa COVID-19 okunoonyereza kutandise okubeera nga kukolebwa yafeesi ya Lucent Public Prosecutor okakasa obanga Jaka yagemebwa COVID-19 oba nedda kati mobili 2022 Zaka asangibwamu n'ekirwadde oba akawuka ka coronavirus kana akaleeta ekirwadde kya COVID-19 era n'amala omwezi mulamba nga tazannya mpiira kati mobili 2023 omusawo mu kibuga Lucene yasobola okubeera nga yanoonyerezebwako n'asangibwa nti nno yalina abalwadde oba abantu beyawa certificate nga tebagemeddwa ngate certificate z'abawa ntuufu naye nga tebagemeddwa kati munnamateeka w'omusawo munnamateeka aitibwa Cornel Bobel ye asobodde okubeera ng'avaayo n'awolereza omusawo n'agamba nti Jaka yagemebwa COVID-19 kati mu kiwandiiko kyafulumiza ku mutimbagano gwo gwa X guli gwayitibwa nga Twitter Jaka asobodde okubeera ng'avaayo n'akakasa nti ddala kituufu yagemebwa COVID-19 yaweebwa certificate nga ntuufu naye nga tagemeddwa COVID-19 agambye tagemeddwa COVID-19 so ng'ate okugenda mu ggwanga erya Switzerland oteekeddwa okubeera ng'olina ekipalati kinene ekiraga nti wagemebwa COVID-19 kati Zakaya yagenda n'afuna ekipalati nga tagemeddwa COVID-19 bwatyo n'asobola okubeera ng'akiwaayo bwe bakyetegereza ne babuuza naye ddala obujulizi buliwa obulaga nti Zaka wagemebwa COVID-19 agambye natya nze empisa ezo bundi nazira n'ebyalinga byogerwa ekyamazima bayambalamu amanyi nebintiisa nennemererwa okugenda okuŋŋema ekirwadde kya COVID-19 yensonga lwaki saagenda kuŋŋema ekirwadde kya COVID-19 ate nga certificate najiwa nakola ki nasobola okubeera nga ngifuna agambye nti nno neetonze byonna ebyaliwo mbadde simanyi nti nno birituuka eno gye bituuse naye abo bonna abagenze maaso abayingidde okunoonyereza wendi okubeera nga mbayambako okulaba ensonga zino we tuzikwasaganya kati bannamateeka batandise okubeera nga batandika okunoonyereza singa bakizuula ddala nti no Jaka yasobola kubeera ng'agemebwa COVID-19 mu bugenderevu bwati bagenda kubeera ng'olwo bakola ekiddako nga yandibanga atwalibwa mu mbuga z'amateeka okusobola okubeera ng'abitebya katulinde gye binaddako naye nga ye akakasiza ddala ekituufu nti bannaye mu nsonyiwe nsasobola okubeera nga ngemebwa era ekipalati nakifuna nkirina nga kibawa kituufu naye saagemebwa nze empisa ezo nzitya eza COVID-19 nzitya sizeekakasa eri bulamu bwange sinze nzeka sizeekakasa olaba n'abasawo abamu tebazeekakasa naye ate nze Gwanzaka sizeekakasa Sunderland bwebuziddwa ku nsonga eno ku kapiteni waayo wali mu ggwanga erya Bungereza ebintu bye yakola Sunderland kyaganya okubeerako kyeyogera naye ensonga ekyazigoberera bugolwezi ekyaganya okubeerako kyezoogerako naye nga ttiimu y'eggwanga erya Switzerland yeesobodde okubeera ng'eya mwambula omujoze mugambye ogira olindako ensonga ziri zimala okugwa naddamu ne tulaba ensonga zo gye bujja.

0: bakigata ku kibasanze mu nsi kiba kirungi nnyo kubanga abantu basobola okuwa obuwabuzi eri essomero lisobola okuliyamba nali okwongera okukulaakulana ssaako n'ekisingira ddala okuba ekyenkizo okuzzaamu amaanyi n'okuwa ekyokulabirako bato baabwe nti omuntu osobola okuyita mu ssomero eryo bw'obanga emikisa ogikosezza bulungi n'osobola okutuuka ku buwanguzi.
1: Oweekitiibwa Joseph Kawuki akuutidde abaasomerako ku ssomero lya Mumusa High School okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo ssaako okuba n'empisa ku mirimu kibayambe okufuuka ab'enjawulo mu ggwanga awamu n'okufuna obuganzi okuva eri abantu ababakozesa n'agamba nti omuntu bw'akola obulungi afuna obuganzi ku mirimu gy'akolera ssaako n'okwebuuzibwako ku nsonga ez'enjawulo.
0: Kikulu nnyo abavubuka baffe ng'amaze okusoma kuba okulaba nti bakola n'okwagala bakola n'obujjumbize n'amaanyi n'okukozesa omutindo kibeere ekizibu nnyo omukozesa yenna awadde omuntu omulimu ate okubeera ng'asobola okumuggyako obuvunaanyizibwa wabula okuyaayaana okubeera nti omukozi oyo amusigaza olwo abantu abamu ng'abeera ku mulimu omukozesa abeera awo ng'agamba n'amala yeeduukuuza bamuwonye nebaayo n'abalala ngaoli agamba ta katonda wange omuntu ono n'amala afuna ekizibu kampuni yange ebe eneddawa awo nno kikulu nnyo okukozesa omutindo ng'omuntu weerondoola wekka tiweetaaga mukama wo okukulondoola abakozesa be bantu be baagala ekyenkubiriza abavubuka baffe abasomera wano ku Mumusa naye n'abalala bonna okulaba nti mukola n'amaanyi awatali kwesaasira.
1: Kyokka era minisita alaze nnyiike olw'abantu naddala abavubuka abeeyambisa obubi emitimbagano nga bakolerako ebintu ebitayina makulu n'asaba abantu bonna okumanya nti omuntu bwe yeeyambisa omutimbagano obulungi kimugatta ku bantu ab'obuvunaanyizibwa gattako okufuna emirimu obutale n'ebirala n'asaba buli alina omukisa ku mitimbagano agweyambise ng'akola ebyo ebiyinza okumugattako so si kuvaamu ng'abamu bwe bakola.
0: Tuli ku mulembe ogwa sayansi ne tekinologiya era olwaleero abantu bangi obudde bwabwe bungi babumala ku mitimbagano nga balaba ebintu eby'enjawulo ebibasanyusa nga balaba ebintu eby'enjawulo ebibeewuunyisa naye abangi bamala obudde bungi nga bakolerako n'ebitabagasa so nno nga tekinologiya ng'omukozesezza bulungi alimu ebyokuyiga alimu ebyokusanyusa kituufu naye ate alimu n'emirimu osobola okukozesa tekinologiya n'otunda bizinensi yo. Tekinologiya esobola okufuukira omulimu gwe wennyini awo nno nkubiriza abavubuka abaffe tekinologiya okumulabamu nga omukisa ogw'enjawulo kubanga gano oyinza okugamba ge mafuta g'ekiseera kino.
1: Nga tumaliriza ag'obudde buno olugero lwaffe olwaleero lugamba nti bweyinda si bwetonya bweyinda si bwetonya enkuba eyinza okulabika ng'ejja n'eggulu nga liduma naye ate n'etatonya enkuba eyinza okulabika ng'ejja n'eggulu nga liduma naye ate n'etatonya amakulu gali nti kale n'abantu bwe batyo bye boogera byonna tebabituukiriza kale n'abantu bwe batyo byonna bye boogera tebabituukiriza bannaffe amawulire ag'obudde buno bwe gatyo bwe gagenze zisigadde nze Alex Magala mbaagaliza akawungeezi akalungi.
2: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. 94.4 FM Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
1: Bino birango byaffe. Essomero lya St. Mary's Primary School Busabala likutegeeza nti liku musingi gw'ekereziya wabula nga n'ab'enzikiriza endala bakkirizibwa era baweebwa omwagaanya okusinza omutonzi waabwe litwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era okuwandiisa abayizi abava waka n'ab'ekisulo okuva ku nasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu kugenda mu maaso ku ssomero. Essomero lirina buli ekyetaagisa gamba ng'amazzi amasannyalaze kompyuta laabu n'ebirala okusobozesa omwana okusomera mu mbeera ennungi. Essomero lirina ebizimbe bya kalina nga balina ne senta namba nga lisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi ng'okutuukayo owettira Nalubobwe kwa 3 kulidde e Kayunga. Okumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu 07-5-7-3-7-18 oba 07-8-7-3-7-18. Ate gwe munnayuganda ayagala okulya omugaati omuwoomu Amanda's Cakes oba byonna ebikolebwa mu ngano eby'ettabbu nkuzigirira bannaffe aba Family Loaf Limited abasangibwa Nateete ku Masaka Road. Bano bakolera omugaati gwa Butter Loaf omuwoomu, buns ez'omulembe nga bakutegeeza nti ebintu byabwe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets.

0: Alright, wabale nyo gwe na jekumide kochi enda mnye kutunye zenya Radio Sapiencia. Unakuruwa lero, unakuruwa Monday tu ingide weekend ya. Inakuruza mwezi ziri makumi abiri murumu, mwezi tulimu kwa mwenda, umwaka bili abiri mukaga. Kutambula, katimba kabia mzanyi extra, uline pade siruma gombebez, tukenda kuwe ranga tuwe bera fena, paka wali. Kusawe genda kubere wenje kubera nga kwerekereza atoro enteka teke endala eja kubera ngeja eberenge kuongera yo ku side yeyo katimba kibye mzanyi extra tutambula ne 22 bet gula wo account osobola kubera ngo sibane 22 bet atera oberengo wangula kasimbi changu nyo kubera ngo gula wo account gera musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe ya kubera ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chinye game juza mji wa kusaba ukuli ya manyago nini namba yo namba ya isim kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba then nyega mchigambo register oja kubera ngewega takutwen to bet ensonga zona zibirenga zitambulanga bozibala 22 bet echenja ulo cheina kwa yagalo kubera ngo siba ku kubutalo wenja ulo ya kubera ngo usiba ku yagalo kubera ngo siba kuwa tebi kwa 22 bet uja gama atinze siba kuwa tebi ngu ingira yagalo kubera ngo siba ku kadi uja gama atinze numba kadi ngu ingira nebila labio na 22 bet kwa hiviri kastove rango siba na vufuna njizwa ngweza habiri mwetano kudaguru by the way, osuwa na ukubela ngu siba kubwa sawu apajenja wabasani kuchisawu ngusuwa na ugamba anti guno mpira apajia kuingira mwimi rundi wejiti wajue rangu ya sende upate jijia kuwela wejiti no gamba anti guno teguli mwenye ndobu tebajia kuweza mirundi enanga waingira mchisawu kujia njaba wajita wei rangu ya sende ye 22 bet norecho siba ni 22 bet verengu wangula kasimbi kastove rango siba na vufuna njizwa ngweza abiri mwetano kudagu mukulikayo mu weekend yabadde mpanvu nyo bingi ebyabadde mu weekend ebimu kwebyo bitugenda okuberanga tuyitamu wano nebirala tujja kuberanga tuyitamu mpola mpola kuba weekend yabadde mpanvu no weekend je bayita akakadete kafa kamuku kyalo kati olwa kadda kafa ku lwokutaano nitugamba waa abalabaji ya kujaba kube kiausi yu nebamu nyanza kakati watu chari yao kurumu kaga nebidamu ya vizibu nebigua kuchitundu vizibu nebidamu nebigua kuchitundu tuba tuli yao buno buzei obutambule chiro obuteba kabukaba ya site gendo giroti ya kagaba ate kati nono ate muzei ono kawede muna ye kati tuba tu chari yao nibiongira nibigua katuga amba kare Chelsea bamute gude Manchester City chiruanye then Arsenal na ye te gudua kati netuga amba waluwa kadaka semba yomanyo obu kadobu singo kupero obu amanye nyoku chitundu jetuliko china chitundu jafe jetuliko chepiso wani biombebezi ye Arsenal ne mani era ku Chelsea techawa waza nyuba ntumatu Chelsea okubera nge kubitwa naye waliwo obukadde obuzibu kaliru batu lyawo akakadde ne kaluwana kabaka ali kumachupa ne kadengu ke kamani ne kaberanga ke settinga ne kugenda malili ne nako omanyomu lwado okubera kuchupa na gugu haba temuzibu ne karuanya ne kasawa ni mikrofoni ne kagufuwa mwomu zindaru ne kagufuwa mkawulire dobo zirita ne kawanda paka ngevi ntubite rende kakati yembereyo nga buyatambude mu weekend by the way top point singa ye team ya Arsenal kubera nga bakupira team ya Brighton e goals zabadde satu kuwerere ogwo mpira bwe nali wano ku lwomukaaga manyi lwomukaaga tubeerawo ku macha nali ne Bogeri Moses Brazilian twaliwo ku macha nemba gamba Arsenal mirundi mitono nnyo je wangu de mipira etaano ejigulawo campaign by the way, statement. Omuntu yene yali ku Radio Sapiens ngajuliriza na bagamba asen mirundi mitono nyo abaliko ku lumkaga kumacha je wangudde emipira etano jigrow campaign. In fact ne campaign wedemo ya wangu ya Premier League era beka nga kumpi ndoza gwali mpira nga kusatu Liverpool ngeba kuwa temu zero kati tekibadde kyanguwa nnyo Arsenal okubeera ngejja nebeera nge wangule mpira etano ejigulawo campaign eyaligiyo kuntiko mu ggwanga erya Bungereza. In fact Arsenal ne weba wangule ekikopo nga tebakubiddwa omanyi abasinga bogera nnyo Arsenal ya biri esatu biri ena ya Invisibeyo eyawangula Premier League nga tekubiddwa mu mupiira era bali meriro okubeera nga bawangula buli mupiira kweje mpira etano ejagulawo campaign kubanga Arsenal ya Invisible ya biri ya zone ya biri esatu biri ena bagulawo nga bakuba timu ya Everton egol zaali biri kubwerere kwa Ibare then ne bajja ne bakuba timu ya Middlesbrough egol zaali nya kubwerere kati olwava ku Middlesbrough ne bajja ne bakwata timu ya Aston Villa ne bajikuwa egol zaali biri kubwerere yali game namba 3 game namba 4 ne bagenda ne bakuba timu ya Manchester City e goals biri kwem kati game namba 5 ya Ghana ye game ye basamba timu ya Portsmouth ne gukwemwem kati bo tulya nyo Arsenal badde ebera nyo nobuzibu nowebedde nungi eyo Arsenal ya 2-3 biri ena yali ekubanga nobuuke buzikiza na ye irate tia wangu la mipira etano ejagulawo campaign omupira ogwali ogwokutano gwali gwa Portsmouth negugwa MM negugana. In fact ne campaign wedde nga mba demba gamba asi nibakulonga bakuba timu ya Manchester United de goal yali mukubwerere nebajja nebakuba timu ya Leeds United de goal za 5 kubwerere kati omupira ogwali namba 7 Liverpool yaja nebakwate mu 0 kitegeeza kano kalinga kagendere bino Arsenal bejja nebirange ekola obulungi emipira etano ejigulawo campaign yiyita wanya era ndowooza abaali bawuliriza omubebezi ne bagamba nti fe tuli babetinzi ketutambulire ku kyomubebezi kyayogedde Arsenal tiwangula emipira etano ejigulawo campaign mwali ya sente wali olumba Brighton obogamba nti maliri manyina bagamba oba owuliriza omubebezi Umbebezi buli wajja kumuzira lunagufuwamu na wanda gwe setting oberengo ogoberera ebigambo byabayogedde kati nogu twali wano ku Saturday ninkyogerako ningamba Arsenal gik erudde nga ekalubirwa nnyo empira ejikulawo campaign mipira etano ejo mizibu nnyo kati bwoba tewali desente eno season linda next campaign ejja emipira etano wabawo gumu ogusikatira nebeera nga teguwangula kati naawo yembeera eyo naye ndowooza nnyo nti eno game yazze bukyali ate era ejja kubeera ng'ewa ekifaananyi ekituufu era omutendesi ayitibwa Mikel Arteta kubanga abasinga balowooza wadde bunafu nedda zino game wezi zirina okujja olaba nkugambye ne Arsenal ya 2-3 ena yasulako kama liri ne Portsmouth wadde yamala ko sisoni nga tekubiddwa mupiira naye waliwo amaliri aga gemu emu waliwo gemu ezijja nga ziyambako omutendesi okubeera nga yeetereeza nabeera nga ddamu naayiye ebipya ebirina okubeera nga bitwala ttiimu maaso kati ne wano Arteta guno gwazze bukyali tegumuyambe okubeera nga yeesetinga abeere nga buli kimu akitambuza nga bekirina okubeera nga bannange baŋŋamba ate maani y'obuzibu ki banaye ngenda kujja tubeere nga twongera okubeera nga tuyita mu nsonga zonna nga bezijja okubeera nga zitambula kale gwe omusiba w'emipiira njagala ogende ku kodi obeere nga ofuna emipiira genda wali 22 bet obeere nga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera nga osiba kati njagala buli awuliriza Padre Seruma Gombebezi mwanyi nabagambye doketi kyeggamba nti eyo gy'oba olumba kwolina okubeera nga oyita ekiro nataddeyo by the way guno tegunabana kubeera nga kusikira bakyagenda mu maaso tubula eddakiika ntono kubeera nga refa yaguyita naye begusi garanga we naguise tugenda tuba tulide sente atenu sente zitegerekeka abache ya katambula mwenyina wagamba bwenteka ya katambula ni bagamba anti kukatambula antade oguno we woboita kati kukatambula timu ya Nassel wali mugwange lya Bangladesh twajitumye okubera ngekula kule pisco ya BP guno mupira ngogera nga guli layi guli mugenda maso bwe gunywa mugoli ndala yena abatebi babira batukubi kwanga guli mudachika chienda guli mudachika chienda bwedda manyi kuwiti ngezo okubera yonga abasajja bachanywetti manyi half time gwagenze 2-1 kati owe wakana jana ateba goal mu second half kati guli BP gwobuli anga kugamye nti batutegude liyafunya katambula kinatadeyo mpira gwa bategum kukatambula kudoketi ya katambula kinatadeyo awomanya nti awo omusajja abantu nyanzisa abantu nyize nituberanga tuchita na yesa wazino bwe gugwera ngira kugamba kugambe guzikite guli bilbi correct square fenywe de kali ne bokola cash out kati sawa zino sikunenya kubango bofuna akasente ko ino kuperanga ufuna akagenda kupera akakutambuza kati gwa katambula ukatambula mpira gumugwe na taddeko gubade kola odi nsampo mutani so fanga yo kuimiride guli bilbi bwe gugwanga bwe guli obera oli descent bwe gugwanga bwe guli obera oli descent bwe watu tepa mune watu waula ne kubera 3-2 yena abateebya ukiba kigaanyi abo baba batunyize kati njagala gwena uliza pade siruma gombebe so budde buno ogende ku kodi oberenga ofuna akatambula kenda de akalala era guli gumu kana akatambula nyine nsonga lwaki nteka yo mupira gumu kubanga transformer nebisowani yo mbebezi wibirembeka bwe tubanga tukute kolekisko mujukira okuba ku Friday ngomusajja tujja tumukwata kati ne tujja nero wetuwangeno tumulimu guli bilibili nga wetu wakutumi mbozi koba ateba golo namba 3 watu zikisa kati njagala ogende kudoke tojea akatambula by the way uliamanyi toli anga kulektisiko genda kudoke tobele ngufuna kulektisiko yombebezi jijeyu kati gubuliamanyi ti nze nalinsi vyo kulektisiko nebankuba gendo jeyo kulektisiko jentade kudoke ti ekola olichinana jijeyu kati kari nero kitulabo basobola okubera nga bakwekiba nti nsobola okugaba kulekisiko okuba Friday nga zirya paka leero neno yino eri bilibili twagala kugende nga bwe guli bwe gugenda nga bwe guli tubaye tulidde kulekisiko endala njagala ogende ku doketi obere nga ofuna kulekisiko genda wali 22 beti obere nga osiba kasita obera nga osiba nabuvunanyizibwa ngaweza 2-5 okudda waggulu tukikole kale kati leero luweyo ogambe kale akenfisi kenyina oba 5 oba 3 oba 10 kengateke kukoleti siko yombebe zeri kukatambula genda kutwentu beti oberengo teka mwa akenfisi siba na bufunanyi siba atana wesa apiri mwetanto krisiba kubera ango siba oja kunyika sita habibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wopo ito oja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ngambata na chirijia meru ya maya na chirijia meru ya maya ngabio mbebezi kwenye chama zima mfu hitira kanwe ego wao lirango limotitizi jayo akasaja kalemeza mchenda guwamvu yi mchenda guchia wamvu ye ne guchia aliku siko ya fe kati guatambu dena angengo funa kureti siko ya mbebezi eno oberi doba teride petuli inda kasta kasta bagujia mufuse autuba tutambu de kasta gugwa piri piri na ye refu nga yongera munyinji mpira bwo agulemezayo agamba rina kirijja mere maya boba to tolya muwogo nobutibwamu nga fene ensigo dozimekiteramu guno guba gususse bene yuka ngambi akasajja kalemeddeyo kalemereyo ne kati yo yonanga ebitambula bwe yali akukolekitisiko z'ombebes okuva ku lunaku olwokutaano zitubadde tujja kutambula ebisowani byonanga bitega ne bibeera nga bikwasa njagala ogende ku doketi obeere ng'ojjayo akatambula katambula kuliko omupiira gumu gukola odi 8 eno eri mu kutambula eri mu odi 7 basajja balemeddeyo basajja bagamba omusajja nga alemeddeyo munywere ekijja kyekijja mberanga muzeyi George Moyo. Waliwo muzeyi gwe bayita George Moyo, oli musajja mukalu kati naffe tukalube kaluba kaluba bigenda ku doketi obyerengo funa akatambula kintade ku doketi kaliko mpira gwa kulekisiko kulekisiko tujifudde mmere buli lunaku tulina okubeera nga tulya wadde n'ekyalakidde musajja agongeddemu teguzikira bwe guzikira awo nga tumanya nti akasattira omukibuga kazze genda obeerenga ofune eri ku katambula kulekisiko gye ntaddeko ogenda wali ku 22 beti obeerenga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 krizi wakubeera ng'osiba nyiga 6217634#. Ojja kunyiga 6217634#. Siddamu kusoma message. Abasajja bagambye akasajja kalemeddeyo kagala twabya. Munywere, munywere tujja. Tujja. Omanyi eddeyo waffe mu kyalo. Waliyo omuku basajja abaali basinga okukuba ettiba nga tukyali bato nga bamuyita bamukazaako erinnya erya Kaluba. Naye Kaluba lyerinnya eryakwata naye nga si lyerinnya lye naye lyajjanga ngaola emyansi zambadde manyika wedde muno mulala yate ebyi si yeye bamuyita Kaluba nga akalubira mu ddiba ngamba Kaluba kati yomukazaako erinnya erya Kaluba gyali ne kati gyali ewaffe mukyali ne Masaka mubuddu bamuyita Kaluba naye erinnya lya Kaluba lyajja kukalubira mu kapiira kati ng'ababeera bawagira bagamba Kaluba engeri gyebanga bak nga tumala gamuyitako kati mulinnya eryo ery'okaluba nga bamuyita Kaluba bawunzika bamukazizaako erinnya lya Kaluba era tugenze okukula nga tetumanyi erinnya ly'eddala bamuyita Kaluba kati naffe ketukalube wano wetuli wano kasajja kagala kubeera nga tunyiga norefa tagumala yabaddeki wano wetuli wano kale nga wetukulinda buli mukyenda guganye okuzikira twatumye bbiri guli bbiri awo ogenda okumanyira omubebezi nti watabu nyo mukulekisiko kati nga wetulinda guno sawa yuna gujja kuzikira ekyo nkimanyi wadde gulemezaamu naye gujja kuzikira genda ku kodi oberenga ofuna katambula kentadde ku kodi katambula ka mpira gumu nga bwekano bwekayinza otuwa sente bayitawe kubanga tekanaba kupena katuwa sente gera ojjira katambula kentadde ku doketi genda ku 22 beti oberenga osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 krizi wakubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217634#. Olona bangambia umwebeze ebisowani byaffe biraga guwedde wadde ref ebisowani byobebezi nga tebina konfami nga sijja kukkiriza genda ku kodi oberenga ofuna akatambula guli gumu gw'oba ojjayo genda wali 22 beti oberenga osiba wano ebisowani byobebezi birina okubeera nga bisoka konfami nga akatambula kenataddeyo gubadde gumu kolekitisiko bbiri kati ntaddeyo omulala genda obeerenga ogufuna genda ku 22 beti obeerenga osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 krizi bakubeera ng'osiba ku 6217634#. Ojja kunyiga 6217634#. Waliwo ogole enywa ngeri nanyo omupiira gwe wasibye n'owulya nga wekanze banange no bbiri eneggwa katuveeko mubwaka buno nzije
1: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera sente mu banka singa omuntu yenna akusaba sente mobile pin ye ey'ekyama oba piniyo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba sente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
2: beera bulindaala eri abafere Towa muntu yenna bikwata ku akaunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya website ejesidika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN (0800) 2055 ate ku Airtel (0800) 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Focus Construction Company, ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuwa plani z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wayaringi, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzigya, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite All Competitor Station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, 858-200-mukaga. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, 858-200-mukaga. Oba noti msambu 52-3-0-mukage-mu. Focus Construction Company. Let's build the future.
4: Centenary Bank, etegeza ba customer ba yu kwe walo bufere. Okubirizibu obutaga baby, bikuata ku bank account yo. Nga peni ne OTP, edio omuntu ye na. Ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu ye nanga kusabye bikuata ku account yo. Okugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubirizibwa kumuwa abida, ngo kubwa kusimu ezo buwelele, noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano, oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamu nya, weba lukutene kani Centenary Banka, Centenary Banka, member wa Center Group, Centenary Banka, runga misiba banki nkulwe ya Uganda, sente za customer, ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund, okutukira dala kumilioni kumye za Uganda, eo nkona na obukwa kulizo vigo bedirwa.
5: Tenda munyaka tunyese nyafama.
6: Oh mana nasanga. You're the best guy. Oh kuri yoko sanga. Nasanga. Pasimu pasam sanga. You're the best guy. Oh kuri yoko.
5: Radio Sapientia.

0: Bwoba wuli namusa kubawulirizo bagambe nti wuli otuuse bulungi.
1: Abawuliriza ba yensa enda munyakanya namusa amanya okwenya bantu ndi mwozi wa baiba nsinzidde na kawuka lukinawa nandikimusa ekigina.
0: Okay. Guno gwe gusoose okujja mu kaka ensawo oba obadde ng'ojja? Gwe gusoose. Owulira nga obisobola? Obadde ng'ogoberera? Bwepimyepimyemu ogenza okulaba nga si bizibu nnyo ng'obisobola? Osobola okompyutinga?
2: Yesewo.
0: Okay. Ogambye oviiridde wa?
2: Kinaawa Nakawuka Road.
0: Kinaawa Nakawuka Road.
2: Yes,
0: Bukenya Andrew wagira Liverpool ne Vipers.
2: Mpagira Vipers then LeBron James.
0: Ne LeBron James.
2: Yes,
0: okay, ukola mlimu chimu kuru Bukenya.
2: As of now ndi ku university na just I'm awaiting graduation.
0: Okay.
2: Yeah, ndi finalist nga bina biba bigenze bulungi mwezi okujja nja kuba graduating ku Victoria University. Mu Bachelor's of Computer Science.
0: Bachelor of Computer Science.
2: Yes, sir.
0: Kale, oyo Bukenya Andrew, gwe omuwagizi wa Vipers, ne LeBron James. Tumulina mu studios. Tusubira Sendira Jimmy. Sendira Jimmy wali? Okay. Tusubira Luchubia David.
3: Yes, sir.
0: Bade nga nti linya nze ndisomye obubi.
3: Sebo lyero Luchubia David.
0: Yechubia David. Ovidi wa sebo?
3: Sebo, bilide na tete.
0: Ovidi na tete.
3: Sebo.
0: Wali ya wali ya vinya? Manyelu kudu na tete olo kati wali wali ya vinya.
3: Kama ya tusasi de kati wali mkulukola.
0: Wali mkulukola.
3: Sebo.
0: Oh. Sebo. Eje saidichi?
3: Sebo, na tete, ndi mkule na mkatale first of all.
0: Wali msubuzi?
3: Ndi msubuzi ya tinga ila nsulamu na tete mwebeda.
0: Sulamu na tete. Sebo. Zoni ya Nafuka?
3: No.
0: Hei.
3: Na tete Central D Zone.
0: Chairman huyo mmanyi?
3: Yesebo.
0: Wa mulonze?
3: Ye mama Zakia na mulonze.
0: Mulonze?
3: Yesebo.
0: Kale, guna guwa kumeka ngo jawa?
3: Yesebo, gwe mrundi guwango gusose, hukweta wa mkake nisa.
0: Gwe gusose?
3: Kule gusapiesa.
0: Chiche cha kwa lirizo kujia?
3: Miepi miemu. Nenda banga.
0: Sobolo kukufuganya.
3: Sobolo kufuganya.
0: Irani ngamba kanzi jenge zeko. Okusensi na kukwemba tenzi janga ngo verida sebo. Katibani mbole seyo bwogambi ya tineza kusapienza katiba kuuliza.
3: As of now na ndeseyo Uncle Henry. Ngana ya tundagu mwonde mbole seyo ni mugamba verako. Omukulu mutumuita wa mani yune yenga ye mwami chizitafuga boda boda. Waliyo omukulu waseno na yenga ye mwela bidirinya na yenga waseno ye yetegede walia wabira alira nateta wakumakai rinya ligenze nsonywa brother
0: ya tukea ya gami wakanyo kumko
3: na mbana nsonywe rinya ligenze na nsonywa theni nabalala webalia uwende sengambi etingeze kwedio
0: mchala chomugambi
3: mchala as of now
0: watu wakala kusikiri
3: wali mama Jowero kwendi mama Jowero sabo bere ko ulirize tata Jowero bana oba mucha bwagenda okola
0: mwoso sekula wolereza
3: omusembya yo kabadde kakoje
0: kandi kakoje yose bwana Dani oyo yakimanye okukodi obo jo kusembya yo kale okusatu okuva ku somero sebo okuva ku Saint Joseph linya anise
4: manya gange yenze ruwo wa Jeremiah ni mukibina kya kusatu
0: P3
4: nita sinya 3
0: form 3
4: yes
0: oh
4: somya kusene somya nasana Saint Joseph secondary school inansana.
0: Okay.
4: Omukulu we somero mwebaza nnyo Reverend Father Mpigi wa Charles ne body yona yatumya kuba kwano wange bende se kusomero yamba gami nti kwendi abaho mukibi mwe namba tumideko nnyo ya kwendi
0: munolo yajja wawulira wale uliriza
4: sebo
0: kolo senga wajja kolo wale litawo kale katugende wa bakenku zip so tandikira
5: kale tubabuza ko naje musinzira musibe mutyanno katusubire ntuna kutirutambude bubi abafunye mikekero tubasasi yenka Daniels Munachibuga kuoteka Beni Musanje omulangira wetu okubuuza ebibuuzo Daudi Gombe wali okorogwa obulamuzi ate bwana mugaga Kigwe ku mitimbagano agamba nti kwetuli TikTok teka mu radio Sapiencia ku TikTok wajja kubanga ebigenda maaso bino biraba bulungi kijja kubanga kitambula bulungi kale kakutandike tulabe embeera nga bwetambula leero
6: Mwebuna wenyine mulindwa Uwaka kensa Era kadeka nuutogerera Gaba kenkuruwa Baka furu mubye mizanyo Aba gezi Aba kenkuka Nemu usongi indale zitambuze guanga Yenta Daniels Munachibuga Waswa Robout Benny Musanje Kusane David Gombe Bama zoku tere ya kunyonjo Mwude wuno Naba kenkuruwa Bete kateka Akazanyo kaka kensa Kakajiwe kaka uwo
5: Kale, olutunko olw'okuggyamu empewo wetuli. Obubonero funa butaanu bw'oyanukula ekibuuzo kye bakubuuzizza ate bwe kiba kigaanye. Ofuna butaanu bw'oyanukula ekibuuzo bwe kigaana oviiramu awo. Lubowa.
3: Wangisebo.
5: Ewano muzindaalo gwe tukolerako okiraba.
3: Yesebo.
5: Eri ku somero tichayo akoze sanoni sibwe guli.
3: Yesebo.
5: Ekati fuwanu tukoze sa muzindaalo.
3: Yesebo.
5: Muzindaalo kukuli no kwe kwa tabulile tuku ita antiruboa.
3: Yesebo.
5: Oya nukulia ku muzindaalo. Pozi master yani?
3: Master Antumwa Tony.
5: Master Antumwa. Weda bito muko onako nendo uziraka vadeka kodio mulinze kula siti.
3: Yesebo.
5: Master Antumwa sebo tukusima nyovi na vyokora. Okuleta abaana bano n'obabeererawo. Ate tulina wano mu kubagagga baffe bamuyita Uncle Ben. Wamuwulira ku luli.
3: Yesebo.
5: Yayokya oli munno ogumu ekitundu.
3: Yesebo.
5: Nindako message ayo wa Waswa agenda kwokya ebiri.
3: Yesebo.
5: Agenda kwokya ebiri. Era ogenda wulira message nga titititi. Uncle Ben gira osindike tuleese omwana omulala. Ama buli mwana anajja nga wano. Ajja kumwokya.
0: Sinsongo
5: bakoze ati. Eyo
0: bokoze
5: ati. Obo sembye gwe kasoba ngoli mwana. Kati mukuru wanko Beni ebiri jono giro gisindike era nono mwana muto. Kale obuzani.
3: Buza mwami
5: Luchubya.
3: Mwami Luchubya David.
5: Wacheri simbuze kibuzo.
3: Mwami Luchubya. Ade mbuza. Season yewedde mu bateri ba Chelsea. Ani yakwata Icho kutano. Ani ya kuata icho kuna. Mbatei wa Chelsea. Mpakazo na. Sizoni wede ya kumibili ya vili mwe tano. Kumibili ya vili mkabi.
5: Ya kuata icho kuna. Obuza cha kutano cha kuna. Kakase chibuzo.
3: Obuza cha kuna.
5: Cha kuna.
3: Mpakazo na.
5: Luchubya. Amwana kuteri deo pastela.
3: Yaliko pama. Nida sewa.
7: Obo, kubye kumpaji.
8: Ketu kwa kubo kwenye robu tano.
3: Yandi zemu Pedro Neto.
5: Yateba gozi.
3: Yateba golo kumi.
5: Yateba kumi. Echikuru tiyabu uziza golo. Tiyabu uziza golo. Yabu uziza musambi. Mumpaka zona neti ya kubuziza goro ya kubuziza mchi eleo makubwa wabuziza goro ayumbage batesi ne roku wabuziza musami yoyo yoyonezi ya goro uliba unakululalo wamba sebo Luchubya
3: wanji sebo
5: mwana nao mtuwale ngo mwana
3: enda sebo Okay, sebo mwami mukulu Lubowa. Je, njagala ombulire omusambi aitwa Guy Kleche. Shati namba gye yali etimba mu timu ya eyo gye wagira.
5: Mpira wagira Man City. Guy Kleche yali ambala mujozi namba meka mu timu yo.
3: Sebo simanyi.
7: Sebo
3: yali yetimba uwa yali yambaru mjozi namba abili mubili wa mruzungu 22.
9: Msajaji ya jacha alina kumavi. Mbubuze ya kini. Aha, kili wa...
2: Bukenya andu.
9: Kwa wangira li Brown James kwa chiri?
2: Yes, sir.
9: Bamuzala mchitundu chi. Atena sazachi.
2: Bamuzala mchitundu cha Akron, Ohio. Esaza Ohio, zine chitundu Akron.
9: Akwe.
2: Yes.
10: Ofumbo bide bijoji USA obubonero butano obwiwangulide okwinyweza na wesiba bulungi obonywedde n'okubutuka n'owe sizira
11: lulowe lutuka
10: olutuka sizira.
9: Kale, tuba tugenze mukusinzira. Lubowa, ona sinzira, watu sinzira. Funo ubonero kumi wechiga na tukuja kubutani.
4: Sebo, sigenda kusinzira.
9: Togenda kusinzira. Luchubia.
4: Panyi, sebo.
9: Onumwana mutati do kusinzira, kati ategwe tata Jowero.
4: Sigenda kusinzira, sebo.
9: Nao, tide.
4: Sebo.
9: Mama Jowero. Anakufuna atia. Wamba Lebron James, omwagizi wa Lebron James. Ona sinzira watu sinzi.
2: Mami yeka nsawa kuntangazamu. Wechi nema.
9: Ancho kete.
2: Bante mawome.
9: Ofuna kumi.
2: Yes sir.
9: Wechi kulema eh.
2: Yes sir.
9: Kulema kupa kwa abolijo eh. Tukuja yes, kubutani. Boka.
2: Njaku sinzira.
9: Njaku sinzira.
2: Yes sir.
9: Kakati ya chivuzo chichin. Ekirabi yompira jewa itakataka. Kataka wajibuli lako. Ni esamba muliji abinywele sawe.
2: Yes sir.
9: Yasembe kusamba timu chimuliji ya Uganda. Yoku ntiko.
2: Yasembe samba Bull FC.
9: Neda.
7: Uye kumbaji.
10: Ketu duwa kubo bonero butano.
9: Wike wede ya lilo gogao. KCC energy kube pese. Eri. Muku kwele. Uchubi obado chimani.
11: Luna we lutunga.
10: O lutunga. You are who mubini.
12: Netugenda mulutunga. You are who mubini. Wano ofuna uvone rovusatu. Uchiba nga chikubuzidwa. Uchikulema. Uchikubuzidwa nga chikenda. Uwa kulirani. Loko waliza kuna kabone loka mbu achidamu mchumulima kamu kagenda. Netugende wa punita wakaima. Mwoko ze serezo ulimu ulala kabone loka genda. Mwoko ze sa wakaima noyo geri linyayo. Tani sene?
4: Lubo wa Jeremiah.
12: Lubo wa towera vilanti mwolimu nyumba ya kakensa. Mpaba sambi ngaba sambi la neke FC. Puti beyaise kutimye guanga the friends gendo kubangi zanya AFCON qualifiers 2027 nemi pire jomu kwanu mwezi kuno nogutia njagalaba abazanyi la neke FC mumtende sipo puti yabaise kutimye guanga mkuru gendo kuzanya qualifiers wabili abili musambu nemi pira jomu kwanu mwezi kuno. Jukira qualifiers ali mwezi kune jomu kwano jiri mwezi kune. Jomu kwano jiri mwezi kune wa qualifiers na hii. Atumusani. Nila peba ni hawa.
4: Sewo simani.
7: Uye kumbaji.
2: Wakaima? Wakaima.
12: Ugamba wakaima no gata kuna amanyaku.
2: Wakaima ukenya Andrew. Kuliko Huntington sebo alunyo nikuwako ni Richard Basango.
7: Enyonga ya sewa tono nako kanyakunde gabonero kalamba
12: ewa Uchubia.
4: Uchubia David
12: Uchubia mpaya basambi babiri ngabazanyira soccer club pia ngapo puti yabayise okuzanya qualifiers ezo wamu the friendly games kubira bila kuputi ya isi ya kala kubabili boka
3: Odongo Arnold ne Jonah Kakande.
2: Wakaima Ukenya Andrew.
7: Oh, ogu kubye kumpaji.
2: Wakaima Ukenya Andrew. Kuliko David Lukwago ne Geoffrey Lubanga Ken.
7: Oh, enyonga da seba tono nako kanyakunde. Gabonero kalamba.
12: Frank Sebo Kanyewa. Kati Bukenyo.
2: Yes, Sebo.
12: Mpa amanya gomu sambi omu pokut mu ya ise kwa Mets Place FC.
2: Sambi o itali taina nungu ya ise mu Express FC.
7: Ori musajja mekete ote budogoni ni musajja
12: netoke ndewa
4: lubo wa Jeremiah
12: Jeremiah na vyo sawo bikozesa
4: ese
12: Jeremiah kawempe Muslim ladies ya budone club chimu pa ladies party ndo mpira kwa wote kutia

0: Nyongera kwebaza mwenna era bawuliriza abateze n'akadde kano mukyala Gonzaga Gonzaga mwana kalomenti oyo ebyaffe bingi ndabira mukyala lukyamuzi bw'oba omuwulirizaako mugambe maama waffe oyo maama baffe manyiffe ku bitundu abo bonna baba bazadde baffe mutulabire nnyo bw'oba owuliriza ku Kennedy muganda wange mundabira nnyo Alex ate ne Judy bagambe nti tubaagala nnyo naye mwe bale kuwuliriza ndabira omwami mwami Mbazira mundabire mukama ndowooza nange anampa olumu ne mmulabako ate n'abaana nabo batulabire bwe babaawo obanga bali ku ssomero tusaba omukama abaweere era ababeere ka tweyongereyo Father bannange
1: okweyongerayo nga tukyali ku Matayo otujjukire olwaleero tumanyi nti ono edda bali bamuyita Leevi era Leevi ono yali mutabani wa Alfeewo nga Matayo ono yali musolooza wa musolo era nga asolooza omusolo olwa Herode Antipas tumanyi nti abayudaaya ku bantu be baali basinga okukyawa be baali abasolooza b'omusolo era ne kati manyi abamu ku bantu betusinga okukyawa be basolooza b'omusolo kubanga kuva dda omusolo si kyekintu ekyangu ekyokusasula naye bali ekyabanyenyezanga ennyo nti babasoloozanga omusolo naye nga mu budde obwo bali batwalibwa Abalooma kati nga bawulira muli nti omusolo gugenda ku Balooma nti gugenda kukola ku byabwe awo nno balina obusungu bungi ku bantu bano nga batwalanga abalya mu nsi olukwe kubanga basolooza omusolo naye nga gw'abantu balala kyokka Yesu akola ekyenjawulo n'ayita omusajja ono Matayo namugamba angoberera era ekyewuunyisa bamugamba nti follow me omusajja ono Matayo aleka awo omudaala gwe n'atambula n'agoberera mukama waffe Yesu Kristo n'aleka byonna ebyemabega n'atandika okumugoberera ekintu ekitali kyangu ne bw'okyefumitirizaako ne bw'okirowoozaako ne bw'ogezaako okukyekenneenya olabye ddala nga tekyali kyangu kuleka awo mudaala gwe wafunamu akasente ate agenda agoberere ono omusajja gwalabye obulabi ayita ng'ayigiriza ekigambo kya Katonda nekitukoowoola ffenna kino nti okugoberera mukama waffe Yesu Kristo tuyina detachment okuleka ebyo ebitusiba okumugoberera era nga omuwandiisi ng'omugoberezi wa mukama waffe Yesu Kristo yalaba ebintu bingi ku mukama waffe Yesu Kristo tutebereza nti mukama waffe Yesu Kristo yafa wakati w'omwaka gwa 33 ne 39 nga tekinnawera mwaka gw'ana naye tugambe nti 33 nga mukama waffe Yesu Kristo amaze okuzaalibwa kubanga tumanyi nti yafiira ku myaka 33 awo nno ono Matayo kiteeberezebwa nti y'omu era akuba kisooka okuwandiika evanjiri ng'agiwandiika wakati wa mwaka gw'ana n'ataano mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okufa naye mu kugiwandiika evanjiri eno yagenderera okukakasa abayudaaya nti nno ono eyayigiriza eyattibwa era eyazuukira eyali atuukiriza kiri ekyali mu kiragaano ekikadde byonna ebyawandiikibwa nti ye Mesiya ti Mesiya ono yali atuukiriza biri abalanzi bye baayogerako ng'agezaako okuba nnyonnyola nti ekiragaano ekikadde kye baali bagoberera kituukirizibwa naye byonna ebyali byawandiikibwa nti alijja alikola kino alikola kiri byali bituukiriziddwa mukama waffe Yesu Kristo era olw'ensonga nti yali awandiikira Abayudaaya yevanjiri yokka eyawandiikibwa mu lulimi Olubebuleewo kituyita Oluyudaaya ne mu lulimi olunansi lwennyini olw'abantu abo akakatundu ako mukama waffe Yesu Kristo yayogeranga kituyita Aramaic era kubanga audience ye yali abantu abo abantu be yali awandiikira baali boogera ddala era nga bategeera ddala olulimi olwo ezeekyusibwa nezuulibwa mu Lugereki ate mu Latini era kati ngayo tugirina ne mu nnimi zonna naye nga mu kusooka Matayo mukugiwandiika egiwandiika mu lulimi Olubebuleeyi lwe tuyita Oluyudaaya era n'ebitundu ebimu nabiwandiika mu Aramaic olw'ensonga nti ze nnimi abantu be byali awandiikira ze baali bategeera obulungi ono yafa kitala nga omanyi okuyigiriza ekigambo tumanyi nti bamufumita ekiso n'effumu nga kabaka Hitakus amaze okulagira jattibwe lwensonga nti mu buddobo ebiganyizo byali bingi eri abakristu nabo bonna abagoberera enjigiriza eno gye baali bayita empya mu buddobo. Era bwatyo nga amaze okufa ebisigalira bye mu kyasa ekyekkumi baabi wangangusa nabitwala mu nsi eya Itale kakati nga bikuumiddwa mu crypt okugamba wansi w'ekereziya ya cathedral eye Salerno mu maserengeta ga Itale wakuumiddwa kati ebisigalira bya Matayo era nga lirimu ku linnya ery'amaanyi erituumibwa mu Itale kyokka si mu Itale wokka ne mu nsi yonna kubanga ono y'omu ku batume ekkumi n'ababiri abatambula ne Mukama waffe Yesu Kristu abalyanga naye ate mu ngeri y'enjawulo eyayitibwa nga mu ntegeere yaffe tasaanidde kubanga yali musolooza wa musolo. Awo nno tulina ebyokumuyigirako bingi ddala nti Omukama ayita abantu bonna, he calls everyone. Era waliwo enjogera gye twakozesanga mu seminaaliyo nti multivocati sed pauci electi sunt, ti bangi abayite bangi naye abalondemu be batono. Ye Omukama asigala nga atuyita nti ngoberera, kati kiri gye ndi, kiri gy'oli, kiri gye tuli, okulaba nga tusalawo oba insalawo okumugoberera. Naye nga we masazeewo mba nsuba nange okufuuka nga Matayo ono ne nfuuka omutuukirivu.
0: Tuyingira ssaawa yaffe ey'okubiri. Mwami Yozefu Bukenya, nkubuuzizzaako nnyo kwali era mpeerezaako wano obubaka. Agambye nti Father Philip Ngenda ayinza okutugeraageranyiza Father James Kabuye ne Father Namukangula nti baali mu biseera bye bimu ebitone bye bimu, ate Father Namukangula akyaliyo. Father Namukangula ye akyaliyo ate kale naye kasooke tuyingire essaawa eno eddako, ate nkomawo tukyali ne Father Philip.
2: Twesuze essaawa endala, time check. Essaawa siweze ttaano ez'ekiro, time check ekutuusibwako MTN Momo. Sasula Momo looni yo mu budde, olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga siteemu 65 star. Fujin damunya katunyisa nyafama.

0: enkuluze ya magezi.
1: Wewawo enkuluze ya magezi nsiwe muziki nebimzanyo. Mwami Yosefu Wamala ulio tieyo. Tusubira wicheno banange. Tusubira wii. Wicheno. Wicheno. Umuka makatula bechana atusobozisa. Nenga. Tuongiro kusasira bonna abafiri duwa bantu ba mwe. Ate mwe abafunya ebirungi. Tubayizaiza. Era tubibaliza konyo omukama. Tuwinavira wano nga tuyingidde onako lala. Naye jukira kabula muliro kulwokusatu. Kabula muliro wagenda kwera yu entujo. Ekisooka tukuzola Padre Pio lunaku olwo nga abiri musatu. Ogwomwenda lwe lunaku lwe. Ate kuolo kugenda kwera kona abagole. Abagenda okufuna obudyankoni. Aba kibiina ekyo ekyaba Kapuchini ba Franciscan Kapuchini Freyers abo bagenda kufuna obudyankoni mulimu ne brother Sewanyana zijukite bulungi ndoza brother Sewanyana naye agenda kufuna obudyankoni kwolu so embeera eyo yasanyu nnyo era eyongera kutuwa amaanyi awo nno tubeereyo tulamage Mwami Joseph engineer Francis Serubambula kulikayo nnyo ssebo mityana kulikayo mu kuziika Father Dr. James Kabuye mukulikireyo ddala ate mmwe abo bayimbi ddala engineer Serubambula okuyimba kyekyo mukulu twamuwerekera nammwe mwebali muwerekera ate nyongera okwebaza kwaya eyayimba ku mukolo ogwo mwayimbye bulungi nnyo kisaanidde Father Kabuye kyabadde kirungi nnyo nnyini ddala kale Father tweyongereyo ndowooza oluvannyuma lwa ebyo byenjogeddeko ebitonotono kale tweyongereyo ku dakiika zi zino ssatu zoolekera nnya eziyise ku ssaawa ettaano ez'ekiro Father tweyongereyo ssebo
2: abooluganda kati katundu kano kankaita kokubiri tugenda kwogera ku twalabye wali papa nga gulawo kye tuyita pastor ya wali eya diocese eya Roma era nga tuli mu kusoma na mukuyiga nyongera okubajjukiza nti papa yabeera omwepiskopi wa diocese eya Roma nga tuyina owe Masaka Silverus Jumba nga tuyina owe Kampala Archbishop Paul Semogerere nga tuyina owe Kinamityana Anthony Zuwa nga bwe tuyina owe Lugazi Christopher Kakoza kakati n'omwepiskopi w'e Roma bamuyita Leo owe 14 era otuba tusaba essaala ey'okusabira ekereziya nga tandikira ku papa tugamba jukira omuweereza wo omwepiskopi waffe Leo papa kubanga ye mwepiskopi w'e Roma era otulabanga bakardinali bagenda e Roma okulonda mu conclave okulonda papa omupya mazima ddala babagenze kulonda omwepiskopi owe Roma tie mwepiskopi yekka atafuna appointment okuva wa papa ye mwepiskopi yekka munsi yonna alondebwa bakardinali nga batudde mu lukiiko olukulu lwetuyita conclave ekitegeeza nti kumklave kitegeeza nti nga batudde mu kisenge ekigaddwa n'ekisumuluzo clavis kyekisumuluzo kum ne awo nno batuula mu kisenge mu sistine chapel ekisenge ekyo ne bakisiba n'ekisumuluzo kati omukolo ogw'okusiba n'ekisumuluzo baguta kumklave nti wagaddewo n'ekisumuluzo sigamba nti waziza obuzza oba na stampuli wabula n'ekisumuluzo kumklave kwe kugamba nti conclave conclave kati nno batuula mu conclave eyo ekikulu kyabagenze e Roma okukola ebimu fe tugamba bageze kulonda papa e Roma bagamba baze kulonda mwepiskopi waffe kubanga mwepiskopi w'e Roma abafudde obanga avuddeko bakardinali bava mu nsi zonna abatasukka myaka 8 ne balonda omwepiskopi w'e Roma fe gwe tuyita papa kubanga omwepiskopi w'e Roma aba atudde mu ntebe ya Petero mukama waffe Yesu Kristo gwe yalekera ebisumuluzo ebisumuluzo by'okulembera ekereziya nga kyonna kyanaabasibye ku nsi nga ne muggulu kisibiddwa ate kyonna kyanaabasumuludde ku nsi nga ne muggulu kisumuluddwa obuyinza obwo yabuwa Petero, ngate Petero yafa era yafira wali e Roma, era eyo Basilica ya St. Peter's wansi wayo utali wayo we wali amasiro oba amalalo gwa omutume oyo era omutukirivu Petero, kati papa wasinzirawo ate okulembera eklezia yonna, nenga ina kasidro ye nga bwe mbagamba buli kaseera kubanga nga mu

bangumu na ye bigambo byenjogera bange bikulu kale bufumbo bwange likiyo kumana munongoli wolwa guminkiriza notomba ku kitiibwa nga omwami owomumaka munangoli mba akyusa kunkola mwana munnange akyusa kumpisa oleme kugenda akyusa kunkola mwana munnange

bangumu na yebiga mubinjo gera bange bihulu kufumbo bange richi okumana munongo liwala kumikiriza

0: saibwa bwe fenebya fenera fe bonna ate omusalaba gwoba muzibu obulesitaani abazanyi bwegayiremuzuba tusabe nga twebaza nga tuyita mu nyesiga amannya gonna eya yesu kristu
1: tuzibire mu lutale tetulwanamu n'amasitaani tuyamba okuwona emitego gyonna bisitaani w'ettima tukikusaba nga tukwesengereza katonda amufuge era n'amugabo w'ekiyeyo mu ggulu sitaani ne maleka bonna ababi abasaasaanira wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu olw'obuyinza bwayo katonda asukkize mu by'okutazikira amiina otusaasire
0: omutima gwa nnyaffe mali ogutaliko bbala
1: otusabire
0: abajulizi ba uganda abatuutu bali mukulu
1: otusabire
0: omusaayi gwa yesu kristo ogw'obukuumi
1: gutukume fenebyaffe n'abatu
0: omusalaba gwa yesu kristo ogw'obuwanguzi guwangula essaanyi za ennaku zonna
1: tongera
0: okusaba yokumutulenga okola ebyewuunyisa owese erinnya lino n'ekitiibwa enkingi zonna ez'ensi zimanye era zaali naffe nga bwolokola obuwundi wetuwonyezebwe emigga ejjaako isumulwe erya paatiri eryamwana eryamwantu
2: kyenda mwenya katonyeza ennyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi ddamu essuubi ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo lemerako tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde beera muvumu omugumu okukira olwazi kuba katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo eri amakaago n'emirimu gyo mwesige nga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. Kyenda mu nnyakatonnyeza ennyafama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi.